0: o ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi umakọrọ ngwa gbara huru di ichi ichi eja gbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na Nchedite Ihu Rest Chemist na usodi MGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na phone
2: 070-470-0094
0: ma ọ bụ ịkpọ na 080-3329-3090 Get Gold Nigeria Limited. Ndị na-eme ndụ mmadụ ojuputa na ahụike.
3: Sapiencia.
4: Wisdom for life.
0: Hallelujah.

0: Asia. Ojo mangwa ojo jule du hezi wani Africa. La la go du ojo abara. Ugo chara cha wani manaria. Ano na takese susu ibo. Na kwa nitepa susu no menani ibo. Na radio sapienza na TV sapienza. Ojo le meme me ogen no komu waka. Sapienza Express na radio sapienza. Ano eme kwa meme zi wani Africa. Ose gini na kwa gina nche kwa gina TV sapienza. Mwabu ya mwana kwibo nine nebuchara gi. Uju maramba uju tureju inugo.
1: Enege, Radio Sapienza.
2: Deme dado makika nesonyela ina mmeme oge nnoko umuaka. Unke nabia lunu, stenu na olu mba sozi webano. Radio Sapienza, 95.3 FM onisha masige olugi. Aha mbo uju mwankwo ujujureju. Ubua ihe igeme bu akuko ifo. Ezo onye ndu na odinihu ga kola anye akuko ifo ubua. Konyo bu.
3: Ndewo ma akuko ibe mna ndi nkuzim.
4: Ndewo.
3: Aha mbo mwada ugu Lilian. Ana mna klasi keno. Ola akuko nga korunu.
4: Kora ikobi na ima.
3: Otu uboshi. Igwe mutaro otu nwa nwanyị na aha ya bụ Adeze. Adeze ahụ mara mma nke ukwuu mana ọ dịghị achị ọchị. Igwe nwere si onye mee ka Adeze achị ọchị n'oge ka akụrụba ya abụọ bunye ya otu dunye ya Adeze ka ọ lụọ dịka nwunye ya. Ndị obodo niile nwere gbaa mbọ mee ka Adeze achị ọchị. Adeze achịrị ọchị. O nwere otu nwoke aha ya bụ Dinta. Dinta nọ n'ebe na achị nta. O ji ụbọ ya, ọ mara egwu agụ, o nwere ọgwụ ọ na-agụ na-atụ ntọ. Anụ mpe, anụ mpere tampe, anụ mpe, anụ mpere tampe. Adeze nwee chia, ihia, ihia, ihia ee. Eze nwee ka akụrụba ya abụọ bunye ya otu, dunye ya Adeze ka ọ lụọ dịka nwunye ya. Ifocha kpi,
4: wow!
3: Ifocha kpi,
4: wow!
3: Ifocha kpi kpi,
4: wow, wow, wow!
2: Daalụ hinne ezi onye ndu na ọdịnihu. Mana egwu ga anyị agụkwara anyị ọzọ ka anyị ma na anyị nwanyị achịkwa n'ọchị. Nne m ngwa gụkwara anyị egwu dị ntago.
3: Anụ mpe, anụ mpere tampe, anụ mpe, anụ mpere tampe.
2: Ngwa onye ọbụla gụọ. Anụ mpe,
4: anụ mpere tampe, anụ mpe, anụ mpere tampe.
2: Ifuko na ewa achikwuo n'ọchị nke anyị na eze ya ekenyekwu anyị akụ na ụba. Daalụghị nne, ugbu a unu ya agwa ihe unu mụtara n'akụkọ ife a.
5: Onye bụ ogbenye taa nwere ike ịbụ ọgaranya eshi.
2: Onye bụ ogbenye taa nwere ike ịbụ ọgaranya eshi. Ndị ezi ndụ na-ege anyị ntị, anyị ji ohere a wee na-adọ ndị ntorobịa aka na ntị. Ndị na-achọ ibute ike, ndị na-achọ ibute akụnụba, chefuo na ada ebute akụnụba ebute na akpata ya akpata. Na onye bụ ogbenye taa gbado anya n'ihe dị mma ọ na-eme, na Chineke ga-enyere ya aka, o wee si na wee bụrụ ọgaranya. Daalụ hinne onye ọzọ. Ụwa na-eme ntụgharị, ofu ụbọchị ọ tụgido gị, ọ tụnye gị n'ụwa ka mma. Onye ọzọ.
3: Agụmegwu na-enye obi aṅụrị.
2: Gịnị?
3: Agụmegwu na-enye obi aṅụrị.
2: Agụmegwu na-enye obi aṅụrị. Daalụ hinne.
6: Ọchị na-ebupụta mma mmadụ.
2: Ọchị na-ebupụta mma mmadụ. Ọ bụrụ na ị jọrọ njọ, kaba ahụ na-achị ọchị ka mma gị pụta. Ọ tọgbucha ya.
3: Onyinye mmadụ na-enye
2: na-akwara ya ụzọ. Dinta nyere onyinye abụ, ọ kwara ya ụzọ ebe ọgaranya. Bụrụ nya nụrụ Adaeze. Daalụ hinne. Daalụ nụhinne, ndị ezi ndụ na ọdịnihu. Ugbu a ihe anyị ga-eme bụ aka ọrụ.
3: Ndewo ụmụakwụkwọ ibe mụ na ndị nkuzi m.
4: Ndewo.
3: Aha m bụ Nwado Obiora Olutukwu. Isiokwu mụ bụ aka ọrụ. Aka ọrụ bụ ihe mmadụ na-eme o ji enweta ego na-abịghị oyi. Ụdị aka ọrụ dị iche iche: ọrụ ugbo, ịkwa azụ, ịkwa akwa, ịkpụ nzu, ịzụ ahịa wee dịrị gabazịa. Uru aka ọrụ bara anyị: e ji ya enweta ego, ọ na-akwanyite obodo, eji ya enweta ihe oriri. Ọ na-egbochi mpụ na arụ dị n'obodo dị ka izu ohi, iji mmadụ tụ mgbere wee dịrị gabazịa. Ndewo,
1: ndewo.
2: Daalụ hinne ọmarịcha nwa maka okwu ị gwara anyị banyere aka ọrụ dị iche iche enwere. E nwekwuru aka ọrụ ndị na-arụ ọrụ oyibo dịka dọkịta, ndị na-aga n'urukpu, ndị na-aga n'ọnwa, ndị nke na-anya ụgbọelu ma ụgbọ mmiri. Ha ncha niile bụ gbado aka ọrụ. Ya mere gị bụ onye ezi ndụ n'ebe a, ma ndị na-ege anyị ntị, gbado anya n'akwụkwọ ị na-agụ. Site n'akwụkwọ ị na-agụ, ime nke ọma, ịgụsị akwụkwọ, inwe ezigbo aka ọrụ. Maka mgbe ọ na-agwa anyị okwu uru aka ọrụ bara, o mere ka a mata na site n'aka ọrụ na ọ na-ewulite obodo ma na-enyekwazi mmadụ ego. Daalụ hinne. Tupu anyị aga n'ihu n'ihe ọzọ anyị nwere na mmemme a, ka anyị yọrụtụ n'onwe obere nkwa ebe a. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju juru eju, apụkwana.
7: Ihe ọma na-adịkwanụ m mma. Radio Sapiens, Radio Ọma.

0: kajikwe mara nende kawam.
1: Obi bwa insanguri maki kane sonyero aina meme ogen noko mwaka. Bunke na abiaruno, stenu na olumba sozi Radio Sapiencia. 95.3 FM Onisha Masige Oluge. Ahambu Uju Hwankwa Uju Jureju. Ubwa ndezi ndu n'ọdịnihu ga-agwanye mpo n'ule iye ọhọm na nsogbu ọ na-ebutekwazi n'obodo.
2: Ndewo ụmụakwụkwọ m na ndị nkuzi m.
3: Ndewo.
2: Aha m bụ Nwada Okoye Ikeria. Isiokwu m taa bụ mpunure. Gịnị bụ mpunure? Mpunure bụ ụzọ esi enyere ụmụakwụkwọ aka, maọbụ ụzọ esi ewunye ori azịza ka ha wee mee nke ọma n'ure. Awọm dị na ime mpunure. Nke mbụ, ọ na-eme ka nwata akwụkwọ ghara ịgụ akwụkwọ ya. Nke abụọ, ọ na-eme ka zụpụta ndị adịgboroja n'akụkụ dị iche iche. Nke atọ, ọ na-emebi usoro agụmakwụkwọ. Nke anọ, ọ na-eme ka mmadụ mụta otu esi eme mpụ na aghụ. Nke ise, o nwere ike ịtụ nwata akwụkwọ na nga ma ọ bụrụ na ejide ya. Nke isii, ọ na-eme ka ure gara ọkụ ọnụ. Nke asaa, ọ na-eme ka a ghara ịzụpụta ndị mara ihe kwe na-akụ. Nke asatọ, ọ na-eme ka ọnwụ ghara izu oke. Nke itegete, ọ na-eme ka mmadụ ghara izukosi ike n'ihe ọ gụrụ. Ndewo.
1: Ndewo. Daalụ hinne ọmarịchezi onye ezi ndu na ọdịnihu. Eji m n'aka na ndị ezi ndu na ọdịnihu n'ebe a na o nwere onye na-eme mpụ n'ule.
3: Mba.
1: Daalụ nụ hinne. Daalụ nụ. Ugbu a, ihe anyị ga-eme bụ ntụgharị okwu bekee n'asụsụ Igbo. Onye ga-emere anyị ya?
4: I am a boy. Abụ m nwata nwoke.
5: I want to eat rice. Achọrọ m iri osikapa.
6: I am a good child. Abụ m ezigbo nwa.
7: Obi is running. Obi na-agba ọsọ.
8: My mother went to the market. Nne m gara ahịa.
1: Daalụ n'ohe nne ndị ezi ndụ n'ọdịnihu. Ugbu a, ndị ezi ndụ n'ọdịnihu ga-agụrụ anyị egwu Igbo. Gaanụ n'ihu.